Taliban nak kan kaya but cupis tak cumi gus kumpi ilung lo ta ayak cikumai makut cumi kelengu cale ayak ayak mung cais kamung maw li caw makum mung li maci kut cale kating nak kaya kan ng makun li caw makun li maci mai chal meklengu ta jau chu na ting no nam matun chi samu na nu chu na ting chali na su chi ka chi samel aya ga su ki ta wa mu chi ko mun pi tu ko ning ta ma na chali chot mok tam mit nun khang a san kan rat nun matu mun pi ka ne ka ta